0: nsa na wo fehye mu afrento no pe
1: kusie fufu mi nsa
0: ai ma ma oti de betai no
2: wa ti na ni metu kwa ka na da ba kwa so men da ba na me fehye nyao
0: wo ti kwa kwa ifa
2: ni kwa so me yebu ni ku ni ku
1: okobu no
0: o ma ba da be
2: e ka chebi me ta ni ndo ko
0: sunday bra be shia mi wa afrento why
2: Oba
0: men na so fun me ka to eni bi sanu mi ka wo ni mi dadi ana.
2: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: 0244020940. Hello.
2: Hello. Good morning.
1: Good morning. Now, we didn't say how can I him?
0: Okay. But why did you want to make sure now? Oye. Now, if we bat, because we did far or so far now, we are working so. Now, we are paid out what? Because we are broke.
1: Okay.
0: Obia ya di obia tia uma. Because we are obia obia ye. Also, we are sure we are from Mapa. We may have been poor. We are. If we far, we may so dead. We are because we are both free. Pa. Kisusu ni se menya adane mfa obi a waye sofo a waye wa obusu ani so mfa adanse de mfa mre wote ti anopai ene me nhia wa afrantwo anopai na menya ade ma wanka so beso mo to yade de ma wo wo de meka sai usu de usu a onka so mo to yade ma na obubuku dem maame asema meka to me ni bri sempa na me ne oka de sa no bra mani ma anopai na menya susu ma de oba to only for your name ti kokko no mi mu all your money took a corner. Tom, you know, for me, I'm not for my way. Make sure come our friend Tony Pay. And what if I didn't send out 0244 0209 40. So for an American, what do my mini pa? I can be some sense of no way I did. Or send you offer. But I did a bomb pie your money bush, you become a me pa. To present me, yeah, dear for Fanus. Nadia dance, dear brave me. Number of phrases for Jim Pabon is 0244 0209 40. Me yabba bomb time. I say so. See radio no. Say so. Is it radio no? Hello.
2: Hello.
1: Chongo free radio no. Chongo chongo.
0: Who can say free ifa? When you ask 0244 0209 40. Who free radio no? Do no. Ana manen kofom. Ana chongo free. Huntisa eje de degu ya sumi asirabo. Munti de ye kena emoye. Wadu wana wafreme sisu no, ayache unu, anama ni nkofom, anadunu, ubeti mikasa, nebeti bia, ubeti, onso buono pesu, onuwasa hati ni nkawo redu unusu, entini mwisha nusu, enfa, ema yei. Hello? Ebi ya, asima manugusu ya meikano.
1: Chonhofri redu unu.
0: Chonhofri redu unu. Anadunu, anadunu, anuma ni nkofom, kiti, kura. Obuono pesu, onuwasa hati ni huse wakasa, ubeti utie unwa beto ya time. We preach also. Ever boa pa? Uba jia time na baba be preach. Sad uba too hunka. Hello.
3: Hello.
0: Oka sa wahiva.
3: Oso
0: oka sa wahi.
3: Yes.

be called so for chas in chelo ya kupa sa mabre ti yankwa ni yankwa fasa anyu mwese ema osofo chas